0: at inta he ay hang mene tahale langa ta asuna ren tin ka ka tikak nya bay koyers ay ngam Saint Michael Church iharan hoy hang ngatal nga angin nga sinta nga mu hek in hurit ay hang rongi ta kasata i the fan kan ro ta la harap nga yen
1: abhi aap nikobari karyakram sun rahe the ye aakashwani ka shri